0: Hey, mune ranyu itele ibonapi?
1: Mukiswami himulupali yake tu, bio kaphela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula korero siva.
0: Nkinolela ni siri sangu. Mukume banhe.
2: Bala netu, ngarani ba mirava. Mio kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirera lo nioja orera, Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi, uroka la wira, ama harakarimu emelela, ninokana na maniwani, ikuha ikina, ikinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mtoni hero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Niwunke lorate ene. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
2: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mbira vola. Mbawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
3: Mkuore hopa yo uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Okati ndina humustudi umu munchene no mtukularami. Vowini suwele sana munchene olelo vava. Ni hiku radio Msambiki unirihawe. Ya kamiloko mitanuni mosa tokea vavale vatukihiri wao kala amusambikano.
1: Maitwaka kano hanka wani so ea nwakati na kuhimia. Maruaka kano hanka wani so ea.
0: Yele na aruwa unihimia kutuliva tiyele ila unihimia awe toni va. We. Nyo mwahimu panya vale. Vale mwamanlo mpanya mamanyo. Mwamanle mpanya musinyo. Vale mwahimu panya mtu otu kuteriani ovitani isikareto isiri. Mwina mwone lokala mtu. Tinyo. Mwariashi. Hoye. Ekarta ele yote pa ushinte ele yote pa unu waka Henry Washi. Olelo kila ati. O shukurum shukurum nene mluku. O mwimahi kone keni mwake lio wikolikane. Yohi nirahu. No lela kani muhina nikupali. Mopacheria unikilate laka. Amwene. Kiriem romo avaremeto. Ntoni nkelo pacheria sai.

Puyo Brasil, sebuah liguani Roberto Carlos. Ramutian namia kesoperaka meloko misheshe. Nimbra ikale amposianyo. Ngim pavela wonga shani. Ata ngim pela wiwe namuna sa kala nye kala ile. Mulopo no tenle no ha shani. Nare ngim pela wiwe se iyo. Tempo kalihani sana yo. Wali lihani so kumelele sota kala iye sa wera nelene kala ile. Carlitos na makoto. A vida ideal das embaixas.